ebia ni ama pabia wa shisha ma winti. Na wa sheda ama hawa kakrabia befa wa kwe mu. Seni ebe ya sesa ye, ye dieni ba we ni beda unso. Yeah, yeah, or don't mass no last call and or car woman or can send be. I told out me 93 baby call baby a call ni mammy one saw Didi. And some could Didi or hope. Lori for 50 pesos growing your bean chia. Now so a net or to me tisika 10,000 each year ni work as ika. You see that? You see? Na se nyankopon wa mana mfasa ahu ehia numa na se ne obeye madam si ama for kai bi obe misuse sa ska no na nima bi ense se onye no beye enam se kwasa ti bi anu danti onim pa se from ti hoda so anye ni nima ye obesa ko back to that state. Chane ni fye bebi o free bar. Ah, ebe kase sansa wechi kwa. Sa ati biya nima onye. Kiti obe fye ni niyama suyi. Sometimes ma yenjunji bebre se yo kwa ahu yehye mwa. Yenda nyamiya se na yinya jidibi se. Epe ye ye. Epe si sa. Epe si sa wo.

Yanko Ponche Chao Rea Wate. Ewe, manya Rea na aya kurem kwa wa usunu. Yeho wantuni nensi muwate. Amanie no. Esoshe no. Efiasia. Asema yedi ato usunu ni mushe. Siye buwa ufwa idi wako towa no. Yehowa nyankopon tuni nansim.

Etia mane oba mateti aka nya podro na mafano ayemeda try and try and try and try and try na jimi menene ne so no mitment o yi me ma o do me sa nyum ne nia ye bebopo iti wut na fie sa na ye den eye 2nd October Friday night not the na no ye abi my son abo slimbuster mame my son abo muka sa nyum no my son abo aye bani enti na me se fa che mi o minim de my ofumu do fo e apacho watin e fancho.